0: Yemuma. President Niyemu ni also also Niyemu Minasino. Webe dina wo kase. Eya kufi se sa kofi semuni in kontompona ya namudi yemu amanyo sema. Ema munya to me bedi o mani su MPP. Ubeta ye sa propaganda nini ya kofi semu ababe di to me bium. Oma mpenyi shakwe oma mpenyi ndra. Nisa insulto ye nina ni yemu minasisina. Wanu wakata terapi finance ministry nise. Omu chesi kabutri neye fanko sosa mkofuna sini. Uti na hawa kase nechie obiye semu anu wako kanu. Eye endi za manyo kuona. Oma di haba tumimuna ta. Kya president mahama. Tena fodonu. Ya kupo onsu nise wansu. Mimu za. Teye kenji nani se. Ye nina nisu ato ya afa o maimuni nina. Ye. Teye wosu wabi buwa. Wase ya di buwa kufado ni ba umiaba ya. Eche mkwe. Sika mutwa ya mutimu ni babe buwa ta fraudi. Mwini semu wengila. Kesi kane wahi. Anu na ya sometimes edua na mi bremu abayi miyangata mabayi watisu. Mkwafuwe diska, edi yomai weu. Jaisa mkwafuwe ini na anomu ni namu, anomu saini anu, esi akata uomai wemu. Dika mkwafuwe chaye, sika butina, omu chaye, omu di bape sota, flaudi ya anu, awayi, sika anu wayi. Ebe jina wabe buwa indi si abayi subuo. Asempa FM. Aya na nsemi wa waa, se uti, uti na wana uti ya na ubukure ayefu. Yenina ye jitu mwise ya kwa yinina asayi. Ye, uba mpote mwa asama nipo kata masu. Akwa yinina anye. Ama omaji ya yabose, iso ni kwe vye ya. Omudi kwa ntate sinibobabe gu kwa yinu su gidi gidi. Aya kwa yinina maye. Inti semu wabibi ya mudi bebuwa. Kana fono mwa kwa unyenye mwa. Matisa omu flagba ya ba omi ya kwa. Oho, emani mkwa osa mpa. Abrea present mama ya, owo oposisi. Okwa tila, tanku yofo ya. Obe kwa nino kita. In some Nema and Nema or the Pacote.
1: Okay.
0: The Kana would be and a big two or Mufakoya, Doya, no more that propaganda now, Muyen.
1: Medas on council, Yenfa of a fro. Mahao.
2: Yeah,
1: but you're frozen, everything.
2: Put in your buffalo. The first is region.
1: A buffalo is still region for him, is still region soon.
2: The club wobble.
1: Yet you.
2: But that's all that. Look at one panel. Ghana panitia edu so bemu so fi Ghana e ko wake up ni Ghana oba pa so yin edu o panitia o Ghana ku mu ha na wo fi Ghana ha mba de sa me so ko she wake up oba o ko Bahama o yin edu so yan ti ni so yan ti ni o yin edu
1: e se di nti so o ma ye bo ne beyin
2: se se nu be ke e wonu de media papam se fu a ye wo so fu fu e gidi ko ko ma bo wo na so ti beti sa ti mo ati mo ta na ko wonti e ja mo ho e ko we ka fa ah oba so yin gidi on
1: ah be ma oba fo nya bo tre ma me insuno da bene to ya e yiri fa yin
2: me da se e bu je dem le we
1: me ba cho o me bi sa se mi ma no me se o insuno da bene to ya ye ko e ba season sa
2: e na we ka bu sa ati no bo se me dem
1: aha it is say odipa na kona asi wo na chi a ade na wo so blame no e say ana say siwe ya sa na wo kwa na
2: ade so ti na ba bi ti say atomota wo ti alo boshi a wo ni say so pa yi fu nko fo wo ti ba bi ti say e fe ni tin eh bubu asi so pa yi fu nko fo ba bi ti say kale shi so pa na mo ta sa sa sa so mo e ma tu kwa ma ya ti a de fe ye nya ni bete na ma sa mo nya na ma ona wa na na so pa so mo a se ko ni na ku ku ya ka that I'm going to want for me. But the food now, I'm not and I can't afford it. You the Paduku will be a woman who's never a good pay. Well, that would be my good and I'll pay. And so I put it to a woman. Ah, I put it on your own. I never put it in with you. It's a minister, piano, or good piano, or by a woman, now the papa who said, Yum. Here's what I'm going to show.
1: Mate.
2: Medassi.
1: Miss Medassi. Memo hao. Maha.
3: Ye ni yao, ye ni yao, next thing.
1: Mehu ye, nao soe.
3: Ya kupadom, kumi ya Collins ni ye, niduwe dru, amamole.
1: Ye tiyo Collins.
3: Se, mabong, enkaya se, ya kupoye aduma, ni kontesi, Deputy Communication Officer, ewe NDC, demu otrobu constituency. Abrenti ya, oko,